kular bat ikong thay na ikerteng na dano di kong thay juban mo iba kular bat ikong thay juban na kini arul kini si kapel teh ka wai kasi kaya kendo wai unang yalam niam kaya kendo perbikang yai lenti wai unang yalam niam teh anda lai kendo tahu ang ade dari kular bat ikong bat ikong thay do mo de pimde sikito ki bangadang sudep penya tho e pi dang mentasi snem arsnem tiki ong hon hon ni de te ki uong pade te ha ba kom ta phile don kun don kti te ki ong em pi ngim pat don mo te uong

kho e phi dang man ta shi snam ar snam ti ki ong hon hon ni dei te ki u ong ba de te ba kom ta phi lai don khun don kti te ki ong em phi ngim pat don mo te u ong to ngan sa shu le kom ne namar ba ngam le jing le phi ish te shi po ri sha po rom mo ngam ba le jing le sha rom te ngal le kom ne ngan sa pen dwai ker pang na man ta jong phi ar ngot ngan sa le pen thang bom ba ti u ong ba ngal le thang bom ba ti ngal le dwai na ka man ta jong phi ba pen dup yo ano ka jing ker khu ba pen dup ya yo khon no te kom ta kala ja ba ki le ya khu ble ti ki le le no te hadien ka to kan is nem ki le kendo biang i ta ju nong elam nyam anda klay kendo yo u te wong ade da ikong thei biang bat i bat i ba kolar mo piwan sha ikum ni te te ikong thei da ka jing sngo yo ma aw em ye kendo tang i ka ta ka kong thei kham ye kendo shui te i ba kolar mo ye kendo tang ikong thei ti ong ha ba kum ta phi phi lai long kum no man ta phi lai don khun te wong ho keng ni lai don khun ha do wo snem baning kong mar senyo jung ku khun ngi yo diki khun lai ma khun triplets ki shit ong yo khun lai hadin ga to yo saki khun twins hadin ga to man ka khandai bana shu khun bet man tang la don khandai ngot ki khun te haba kom ta pa to pu yu ang ka pas ngot nat ken ga ta ka pas ngot nat te haba kom ta she i kurim jong phi she i ba kular te ngam tip kum no ga juba bi ai te kong te am i ta i dong lam niam te ngim tip te ngi shikwa ban tip na phi ken parlok ba phi tharai ha ka kum ka ta ka por i kong te i ai juba kum no ba she ei i kurim jong i let mai te ba kolar i la let ngam tip le che ei nga kwa fin your phone changa shu number not line jail sao ar kan dai wei nyau not ar Gloy gloy phone what show new number not line jail saw ar kadai wei nyau not ar banya sam ya kita ki jubab ki jong phi ngan om yang sa shi sen yo phi shu yo phi sok to bakla kalong kum ni ha ka dei ka ba sok ha ki don ki ar ngot ki shukurim i ba kular ba dei kong thai ngan shu om ai kong thai ma kham kun ma i ba kular ba dei kong thai anda ki le kan do wei nong yalam nyam te ki la ya kren te wong pim dei ki tu ki couple ki bangarang shde pen yo tho e phi dang man ta hi snam ar snam ki ho ni dei te wong phi la don khun ki ong im pa don te wong o ka ji shang ngarang mut le cha te shu po room ngan sa kan mau khrang na mata jong phi ngan pen dwai ngan li pen thang mom ba ti te ka kum ta ki sing sistem kita yat ya kawe kasi ya kendo no stang bari kong the but ta unang yalam nyam ti yong o kum no philang manda phila yo khon te wang ha oi ken hado ba usnem maning kong yo khon lai ba ar yo sakit khon senrap ki khon twins hadin katang yo khon man ka khandai banai te man tang la bon ki khon te wang ha ba kum ta pat ka pasu tanat ken te ha ba kum ta bale phi wan marwe she e kurim jong phi te ka don ken ka jing ai jubab nei tai kong the an ngam tip ko long kum no nga ko ba pen ya ai kita ki jubab ki ba bira ki ba bernya tang ban yang sengutana ban yang mujah kena program Fun Unlimited but ERJKD kloy kloy wat nomi leran ya pun syanga syung nombor not line jil sao ar kandai wei wei nyau not ar ngan ong biak nombor bapila bina shimatau day not line jil sao ar kandai wei wei nyau not ar kena gede ka akash bani FM jumpy

tang ba tang ka wei pada ngakwa menong ba haba pilit sa asyata pila banra tang iwe itiar ibalong tiar pertei ba menta katiar pertei ba menta hakani ka balong modern menta tang ba tang ka wei ngan ong pi ba kamla bandei ka phone jong pi phemla banra e ka phone jong pi de ngakwa ban kli ke e ba penra syakata ka jaka ba penlet sa ba pisngo ba phemla ban em khalam kata ma ka jing kli ka long kupta ke e kata ka wei ka tiar ka balong rem do le se ka balong kordo na menta jong pi ka bade ka ba ngi ju pen kam kini ki juk menta ka ba phemsngula ban em khalam kata bat kata kanum la ban de ka phone jong pi na mar baro na pi pen ong ka phone ngi tip ba ngi ki stona bhai ki phone ngi nam la ban em khalam ka phone kata ka long ka jing kli ho polong te na ye pha ya na ye phone chi kiri persang ban ye phone nang ye yang lan yang to ngan sim bai ka wei hatin ka wei ki jubam ki jong pi sha u not line jeo sao ar kandai wei wei nyo not ar aswa kata i don't wei parlong iba iba hoi ka message kam ya tang ba idi I personal friend jonga ma I parlok iba sngap na yeng iba doni ka personal contact jonga de mle le ni di men jonga di si jubab kom me yong hello kd good afternoon hello ka jubab ngan ong ba ita iba kularti idang bun kam ban pe khon namar bala bun ki khon te I pe khon ha yeng ken from md ku ble in men ku ble si bun md ka ni ka message ko jong pi hoi ko ba yong lem ki wei ki parlok jong I ba le si udang bun kam ka pe khon ha yeng ban ba khon ha yeng te ko ble si bun md te ka chim no ya ki calls ki jong pi rang kat ba ka to ka jing kli ka ba ar ka ba ong ke e ka ta ka wei ka tiar ka ba phila ban ra sha ka ta ka snong kendong ba kendong san bam don wat ka internet bam don ke e ke ru tang ba tang ka wei phim la ban ra e ka fon ke e ka ta ka tiar ka ba phim la ban em khlam ka ta pha e ka ta shu kan sha phun changa sha u ar kan dai wei wei nyao not ar oi phun changa sha not line real sa ar kan dai I wei nyao not ar

0: Rak rata slide. Tak benyuk li bamrat basim mah sekalau. Okay ta. Boleh si bun kong na. Bye bye. Saya keren cibet mah. Fan request. Ta. Bye bye. Bye kong na. Bye. Okay ta. Idan itu i men jangan mana iba supaya yang ada ke SMS hanga. Ila ong kum ni ong ngati halo ke jubak ba ar ngan ong ladang ngam yo ban ra ya ke fon tengan ra da ke kot jing itu kanapi nama ngam yo nga nga ban ju so tenat ba ban puli ki novels mo ki po bang lai da ke kot tengan lai ban long betai mo nama kam de ke berem dor ha ki wei hindre hang apat tengan kain dor bhai ki kot ban nga ich ba ban puli kot from MD. Yes, yes, I know my dear friend MD. Nasa so ya kan ye ba pi om ra da ka kan andre ka jikli ro nga em ka de kini kitiar tamai mentate kini kitiar ki gadget mo ka mangi on ki modern gadgets menta ki belong luxurious mo de nga ko ban te pada na lor ka phone ke ai ka belong malong modern happy ba pin ra hang ta shnong kondong mo ba pi ha ban ni sa cha ta kan klem ke dukan klem ke internet de lada pidang yo sngo biang yang asa pak biang sakawai ma MD de wala katang apa diang hia keniru nomor ke kot ka de kidi kidi ki best friend jungi shit dong ma kidi ki parlo ke jungi ki bai ki bajan temnali nomor ka poru kala jan kot hi ngan ngan shim be shwai ki kon ma ka khan kham shim po la dang shim ki kon ngan ya kren be shwa pi shwa bangan per kot ya ka program fan unlimited dengan ngi sngi ka belong calling special ka belong special calling edition jangan ka fan unlimited. Hello,
1: hello
0: hi kong suba. Sao chi xin? Okay, ta ta ong mẹ nọ cho ai ăn sao thar thar nằm ở bài giang lạnh mà. Okay, ta. Ơi, cái ta rong ở bài giang pha, bài bơ lê cái bơ lông mà, cái bơm đơn cái tao mình ong nó được bớt đắng được bớt quật. Thì okay, lấy chi buồn nè, con suba, con sốt nát tay chụp bao trong phe. Ta bye bye ngan up say ki wei ma. Ta. Okay, kat bedang up say ki wei ngan ong biang haduk menta empat jo ya kadau beti kena hab ya tok kat kubor no ne kum no she ai ba kular ija empat jo jubab babiang betek te nai fa nai fun changa kloy kloy dan tang kemasan minit di ai hakane program fun unlimited. Hello.
2: Hello.
0: Hi manu.
2: Hai, Badu lau sultan.
0: Badu, once again. Tak. Tong. Tong Badu.
2: Hai, ra kabam kadi.
0: Ra kabam kadi. Dia kabam kadi pihak cit tang ong tang ke wei pihak ban ra. Kini kini ki modern gadget kini ki tiar thamai menta te. Lat no ka fun. Pisu tu em ki ba ya da kan lat ki ba kum ni ki ba kum tai. Hmm?
2: Kepulah
0: asyik mafi dah. Asyik mangate perkatkan saka eh ke bawan bahar.
2: Latif kem kepun um yuk asyik bentar ya terdak.
0: Syus ngap nak tang cengurai kan. Tak, menelai, menelai tak. Kepulai si bun eh. Badu. Tak, tetang ita. Pimpat, pimpat yuk perkat arsin lai sin rai bak kular si eja. Empat yuk kerek ansa tepi tang iweru.
2: Udang dua hiang thai la thai bayo bun khun gum ta dam tre khun chu
0: thai. Okay ta ta. Okay, thank you so much Badu. Bye bye.
2: Bye
0: bye. Okay ta dang dan shu ni em. Kloy kloy. Hello.
3: Hello.
0: Hoi Manu. Hello Manu. Hello. Hello.
3: Yep.
0: Oi oi ngayo sngo ong kloy. Hello.
3: Oi, ya sngau.
0: Oh, la ya sngau tu ong. Jubab kum no jong pi. Hello.
3: Oh, ya.
0: Oh, kita ka kam clear bahafi ke tukar line dengan sim nak ke wei ma. Hello.
3: Hello.
0: Mano?
3: Hello.
0: Oi, oi, mano?
3: Bun mangana mau bersyong.
0: Namo bersyong. Pidi mano? Pidi kereta kemana?
3: Idang.
0: Iye?
3: Idang.
0: Idang. Hai, Deng. Tong, jubab kemana, Deng?
3: Kita bukan tujuh-tujuh jubab kemana, Tong.
0: Hmm.

0: Hello.
1: Hello, RJKD, mga kombi.
0: Kaya rhyme mo. KD, but ED, ta. Tay kong di, pibiang pibit am?
1: Na, pibiang ni, nga persyama do menama sinang program nga laman sang
0: ngayon. Ta ta ta. Finally, pila yo. Ding yi don do kandiyat kapor am, stang 20 minutes. Kena ila di giveaway, pat kidos kijongi mo, kidang buat persyang. Di, pikipas ngam jiruak yu. Save your tears. Okay, Jongka Ariana, but featuring The Weeknd mo? Jongka Ariana Grande, but The Weeknd. Kamau bahana ma? Kaya na inu fika empat snap sama kau di? Okay, that's so sweet. Tata. Okay, thank you so much for calling. Bye. RJKD. Tata. Thank you. Tata. Perlok setang arpo minit bat kini ke program FM request kini sengap syar kini jangan bila request da ikong di sesungi nama dan leting kini jangan save your tears ke jangka Ariana Grande bat The Weeknd kini di kakak jangan FM jangan pishis palai point real megahertz.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hi, Manu.
1: Mga kongret na mo doon.
0: Hello, kongret. Hi, pilong no?
1: Nakawadi pa
0: na si? Ngaro, ngabiyang. Di kongret mo, panong bamtanya ko po, isang satang kong bashi po, minit ni ay, tingin niya, ngap na rin ngay mo. To ang pikwa, ngap ngay yu.
1: Ay, hindi kiko binat yan.
0: Okay, to. Yano yun, pikwa, bende di kini jing ngay.
1: Kami
0: pintu. Oan.
1: Ya bala bayang iya dong kong mukim kong di sisi dong dah kiu alam ba roda ba marwen.
0: Okay.
1: Sa ba dia ba well.
0: Okay.
1: Ba dia baru kibas nap kibas air dilikit yang amat kepuas.
0: Okay, thank you.
1: Kong tahi.
0: Ta. Thank you kong Ren. Ta bye bye. Okay ta. Bye bye. Ini sangat kejenuhan zindagi ko bina pia naga film ha mini bi pia kia. Okay, pideng sa program FM request but ERJ kidi. Ati hoi palok kapor kwa nang ya. Ting ini lepen sangat pia kani kejenuhan kaba I palok jengi ila request kani kapor. Dene sa bengi kani dika akash vani FM jong pi shi spa lai 0.3 MHz.